0: Manila Food Shop, now open in Manalili, Capital Square, Scario, South Town Center, Talisay, and Park Mall.
1: Mabagal at mahal na internet connection?
2: Ang solusyon?
3: G-Fiber Prepaid!
1: Ang internet na mabilis?
3: Manaw na!
2: Walang matibis na nakakainis?
3: Manaw na!